Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: wata rana, kuma yana fatan zai kasance nan ba da jimawa ba. Babban hanyar na da nisan kilomita 1,055 daga Tiznit zuwa Dakhla, wani birni a yammacin Sahara da ake takaddama a kai. Matakin ya nuna kusancin da ke tsakanin Washington da Rabat. Morocco tana da yarjejeniyar abota mafi dadewa a tarihin Amurka tun daga shekarar 1786. A ƙarshe, wani bincike da aka wallafa a mujallar Alzheimer's and Dementia, wanda ya bibiyi manya sama da mutum 1,700 na tsawon kusan shekara 24, ya nuna cewa maza da suka kasance suna yawan kallon talabijin tun suna cikin matsakaicin shekaru sun fuskanci raguwar girman wasu sassan kwakwalwa. An gano cewa wannan raguwar ta faru ne a sassan kwakwalwar da suka fi kasancewa cikin haɗarin kamuwa da cutar Alzheimer, lamarin da ke ƙara yiwuwar lalacewar da ke da alaƙa da raguwar kwakwalwa da ƙarfin tunani. Haka kuma binciken ya nuna cewa mutanen da suka shafe mafi yawan lokacinsu a zaune amma suna gudanar da ayyukan da ke motsa kwakwalwa, kamar warware wasannin kwakwalwa, amsa saƙonnin email ko yin ayyukan da ke buƙatar zurfin tunani, sun fi kiyaye lafiyar tsarin kwakwalwarsu. Bambancin da aka gani tsakanin maza da mata ya ba masana mamaki. Binciken ya nuna cewa alaƙar da ke tsakanin yawan kallon talabijin da sauye-sauyen tsarin kwakwalwa ta fi ƙarfi a wajen maza fiye da mata. Masana sun bayyana cewa hakan na iya kasancewa saboda mata sukan tashi daga zama akai-akai fiye da maza, ko kuma saboda bambance-bambancen halitta tsakanin jinsunansu biyu. Haka kuma an lura cewa mata sukan kalli talabijin na ɗan gajeren lokaci, yayin da maza ke yawan shafe lokaci mai tsawo ba tare da tashi ba, musamman yayin kallon wasannin motsa jiki da fina-finai. Wasu bincike daga Jami'ar Southern California sun jaddada cewa duk da cewa an daɗe ana mai da hankali kan tsawon lokacin da mutum ke zaune, abinda mutum yake yi yayin zaman ma yana matuƙar muhimmanci ga lafiyar kwakwalwa. Sun bayyana cewa kallon talabijin ana ɗaukar sa a matsayin aiki da baya motsa kwakwalwa sosai, yayin da aikin ofis kamar karatu, rubutu, tsarawa da warware matsaloli ke motsa kwakwalwa. Irin waɗannan ayyukan suna taimakawa wajen gina abinda masana ke kira ajiyar kwakwalwa, wato ƙarfin da ke sa kwakwalwa ta fi jurewa tasirin tsufa. Sakamakon binciken ya nuna cewa koda mutum yana yin motsa jiki akai-akai, illolin da ke tattare da kallon talabijin na tsawon lokaci ba sa gushewa gaba ɗaya. Saboda haka, masana sun ba da shawarar cewa mutanen da suke shafe lokaci mai tsawo a gaban alluna su riƙa yin tashi da hutu akai-akai domin kare lafiyar kwakwalwarsu.
1: Gidan rediyon muryar Turkiye na tare da ku a ko'ina, a kowace rana, a kowane lokaci.

Masu sauraro barka da warhaka, sunana Siran. A tafiyata ta gano al'adu akan tsofaffin hanyoyin Mesopotamia. Yanzu haka ina kan hanya daga birnin Diyarbakir zuwa birnin Mardin. Na bar sautin kogin Euphrates a baya, na nufi Tigris, inda nake motsawa kusa da wani birni dake magana da harshen dutse, ƙasa da sararin sama. Idan kun shirya, ku biyo ni mu shaida al'ajabin dake cikin birnin Mardin, inda zamanin da ya gabata da yanzu suke haduwa. Yayin da na bar inuwar katangar birnin Diyarbakir, na ci gaba da tafiya kan hanyar da ta kai ni zuwa kudu. Abu na farko da na ci karo da shi shine filin da ba shi da iyaka, sannan sai Mardin, tare da gidajen duwatsu masu kama da wata ƙasa daga tatsuniya. Wannan birni mai birgewa a kallo na farko da alama ƙasa ce da lokaci ke tafiya a wani yanayi na daban. Da ƙananan titunansa, gine-gine da aka yi da duwatsu masu launin rawaya da hasken rana da ke lullube saman birnin cikin launi mai ɗaukar hankali. Lokacin da na isa Mardin, sai na ji bugun zuciyata ya sauya. Tashata ta farko ita ce babban masallacin Mardin. An gina shi ne a ƙarƙashin mulkin Artikid a ƙarni na 12, kuma yana daga cikin muhimman gine-gine da ke nuna asalin tarihi da al'adun Mardin. Yayin da nake ƙarasawa wajen masallacin, hasken rana da ke haska kan duwatsun masu launin rawaya yana haifar da ƙyalli mai ban mamaki. Tsarin gininsa mai sauƙi amma mai ban sha'awa yana da kyan gani. Ginshiƙan ginin da aka ƙawata da kyakkyawan aikin dutse suna kawo ƙwarewar ayyukan da suka gabata zuwa yanzu. Yayin da na shiga ciki, shirin da ke ƙarƙashin kubbar ya yi kamar yana ɗauke da alamun addu'o'in da wannan ginin ya shaida na tsawon ƙarnuka. Kowane lungu yana haifar da kwanciyar hankali mai cike da tarihi da yanayi mai nutsuwa wanda ke ratsa zuciya. Bayan na bar babban masallacin, sai na hau matattakalar dutse domin isa makarantar Islamiyya ta Kasimiye. An fara gina ta ne lokacin mulkin Artikid, sannan sarkin Akunyolu Kasim ibn Jahangir ya kammala ta a ƙarni na 15. Wannan makaranta ba cibiyar koyarwa ba ce kadai, wuri ne na ilimi da hikima. Da na taka kafa cikin harabarta, wani ƙaramin tafki da ke gudana a hankali a tsakiyar harabar ya tarbe ni. Yana fara gudana daga bangon gabas zuwa wani ƙaramin tafki a yammacin harabar. Wannan ruwa ba wai kawai wani ɓangare ne na ginin ba, alama ce ta rayuwar ɗan adam, yadda lokaci yake gudana daga haihuwa zuwa mutuwa. A wani lokaci ɗalibai sun yi karatu a wannan harabar, malamai kuma na gabatar da darussa a ƙarƙashin sautin ruwan da ke gudana. Har a yau ma duwatsu, katanga da ruwan da ke gudana sun yi shiru suna raɗa hikimar zamanin da ya gabata. A nan ba a auna lokaci da mintuna, sai dai da haƙurin dutse da kwararar ruwa. Yayin da muke barin tsakiyar birnin, wani babban gini mai ƙyalli da duwatsunsa masu launin rawaya ya bayyana a sararin sama, wato mazaunin malaman addinin Darul Zafaran. Wannan gida wanda ke ɗaya daga cikin cibiyoyi mafi mahimmanci na mabiya addinin Syriac Orthodox yana da dogon tarihi tun daga ƙarni na 5 har ma da raya al'adun gargajiya. Ya kasance gida ga kakannin addinin Syriac Orthodox tsawon ƙarni da dama, kuma wannan tsarin yana ƙalubalantar lokaci a gabashin Mardin. Da na shiga ciki, na fara yawo a cikin manyan ɗakunan da aka gina da duwatsu da tagogi da aka sassaƙa da ɗakuna inda aka adana tsofaffin rubuce-rubuce. Kowane dutse, kowane bango yana ɗauke da alamar addu'o'in da ke fitowa na tsawon ƙarnuka. Yayin da hasken rana ke ratsowa cikin ƙananan tagogin yana haskaka duwatsun, wata girmamawa ta cika zuciyata.

Waƙoƙin addinin Sirik da jagoranmu yake yi suna tunatar da ni yadda wata al'umma tare da yaransu na Armiye suka ci gaba da adana addininsu, harshensu da al'adunsu na tsawon karnuka. Wannan gidan addini yana tsaye tsit amma wuri ne mai ƙarfi kuma shaida ce ta juriya na karnuka. Mardin yana jan hankali ba wai kawai da duwatsinsa ba, har ma da shimfiɗar wurarensa. Idan ka tsaya daga tudun gundumar Savur zuwa filin Mesopotamiya, sararin sama yana buɗewa kamar taga mai zuwa ƙarshen zamani. A lokacin faɗuwar rana, yayin da rana ke nutsewa cikin zuciyar duniya, sararin sama yana ɗaukar launuka na zinariya, shunayya da ja. Kuma a wannan lokacin za ku ji kwanciyar hankali da ba za a misalta ba, ya sake bayyanawa a cikin zuciyarku. Bayan duk wannan yawon da abubuwan da na gani, lokaci yayi da zan gano ɗanɗanin da ke tattare da ruhin wannan birni. Bayan yawo a titunan Mardin da jin tarihi suna magana da harshen duwatsu, yanzu zan ji irin wannan zurfi a teburin cin abincin Mardin. Abincin da na fara ɗanɗanawa shi ne naman haƙarƙari. Nama ne da aka dafa shi a hankali, aka cire ƙashin da ƙwarewa, aka cusa busasshen inibi, gyaɗar pine da yalwar kayan yaji a cikinsa. Wannan ba wai kawai abinci ba ne, liyafa ce da ta haɗa da haƙuri, gwaninta da al'ada. Naman haƙarƙari yana da ɗan tauri a waje, kuma cikin yana da laushi kamar audiga. Ƙamshin naman da ɗanɗanon shinkafa mai yaji suna gauraya a bakinka da kowane cizo. Daga nan sai aka kawo irok teburin. Daga waje ya yi kama da ƙwallon nama, amma bambancin a bayyane yake da farkon cizo. A ƙarƙashin bulgur mai laushi akwai nama, gyaɗa, ganyen fasili da yaji na musamman na yankin Mardin. Wannan abincin da aka soya yana cika ciki kuma yana ɗauke da ɗanɗano mai daɗi na yankin. To, kayan zaƙi kuma fa? Babu tebur a Mardin da ya cika ba tare da kayan zaƙi ba. A wannan karan, an kawo min kayan zaƙin harire. Ana yin wannan kayan zaƙi da ruwan inibi mai tsami. Ana sa shi kauri da garin fulawa da gyaɗar walnut. Abu ne na halitta da kuma cika ciki. Duk da cewa haɗa shi yana da buƙatar lokaci da aiki mai yawa. Ɗanɗanon da za ka samu bayan ka ci ya cancanci jira. Yana da ɗan zaƙi, ɗan ɗaci kamar wani abinci ne daga zamanin da. Kuma don rufe wannan gagarumin liyafa sai na sha gahawan menengich. Ana yin wannan gahawa daga 'ya'yan gyaɗar pistachio. Ba shi da ɗaci kamar gahawan Turkiye, kuma ɗanɗanonsa ba kamar gahawan yau da kullum ba ne. Yana da laushi, yana ɗauke da ƙamshin gyaɗar pistachio da ɗanɗano na musamman da yake daɗewa yana motsa harshe kamar sautin ƙarshe na wannan tafiya. Masu sauraro, wannan birni inda tarihi, duwatsu da mutane ke haɗuwa da juna ya fi abin da ido ke iya gani. Birnin Mardin labari ne a kowane kusurwar titi, addu'a ce a kowane bango, al'ada ce da ake rabawa a kowane teburin cin abinci. Ina ci gaba da tafiyata, ina kuma ajiye wannan tafiya mai ban sha'awa a wani ɓangare na zuciyata. Ina muku ban kwana, sai mun haɗu a mataki na gaba.